Awurade wi ase ne bibi ate ba me. Awurade ase ne bibi ate ba me. Owa ni ma ba bo ni na. Na wa ni ma pura bo ni bo ni na so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.